Kapitiakatsuale yung aoksoktu miutak. Tusabu si CKLB kunit nunakakaktut na lautatigun. Imgiyo hingituhak nakluaktut.